0: Yaba. Ino manda ino, ya. Bintu nivo taikana taikana. Bintu sivo patinya bino bino. Ya, ishua. Chirufya. Iwe chichi.
1: Mukwai.
0: Ngati muntu oita msanga msanga mawera. Osatika cherelelo ni pa social media pa ma Facebook. Ni chinji kansi.
1: No baba jele mrefa nde chiten. Shero nishmule njitira kwa tirubudi hai.
0: Nilipa ulendo. Nukwea kumkwala. So ni parking leni vofu ni kila msanga msanga please. Na
1: papa kuna chene. Chani mulipa ulendo mrefa kumkwala. Mwansha. Bajele. Last time tu alira ndepo fya kunkwana na tiryo ndefa anga konke wande. Nishi nishi munshira.
0: Ni nkani ya madoda tikuyoji atikajia bastika wele.
1: Vajela I don't care fya madoda mlera ndefyo. Na tine kunchwala nga tamwansende na mwata mwaeko. Ne? Ni vishe fya mikumola mkunchwala every year. Every year February nga yafika fya Zambia kutenta. Nchwala hapa ni ponsi nchwala. Abantu wafurungala. Zambia, seba pa stand still.
0: Yai, nisie, nikajie, nikayojia. Kuye vani nga chite vya kine. Nika
1: kupeze. Ala wajele nde mikonka. Tapa ishashale nde mikonka. Nga mabele mkonka kunchwala. Ndefo kia ya mwana na
0: ini. Maona lomba mwaya kuvya kine.
1: Na zitapane kumwala. Aba, mwana ngoni.
0: Mwana
1: ngoni mwari chenjera sana. Mwana wana kwa tina rishishita na rufufutate. Nde mikonka. Nde konka. Tapa nishire shala. Otherwise, tapare kumlea na imwewe.
0: Kani mkolo mula kuni mwemba wakantwe. Kito nibebesha. Ish.